0: sudero na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tam na kayo, tari na maro! Ala!
1: Mm-hmm.

0: Ji, nalamare, mangalay.
1: Iyan naman nalang pipi yung nalamare.
0: Yung manang, jeger no.
1: Rasgo naman dali akaw, dandan. Akaw, abar sa lingkura, nalaki pa dyan.

0: Oh si, ko ang yo kono. Dia tewa tak rambi aku ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Dan rangku enak. Ya
1: ya ya ya.
0: Turun.
1: Ya ya ya ya.
0: Cai tu ang makawan jaden kono. Cai dia kamu di ang jaden. Salapir sakit tiduran ang jaden.